0: Fraternité FM. Fraternité FM 96.5.
1: Labari kile okabo na deni kine na Jibrila Bukari mamam Alpha Tanko.
2: Nyenzo turku naruka no moroborun we boro harbor khuye narqsu inna subah ba manoko ikogun wakhina ko talato yu labrit lo konton tun iban kamno sin naruka din nikine insin naruka fraten tenwi labit lay fa hantum igbera ka bo kulayo naruka la karikan naruka mojine peyo alkawalihi nokwen ka bain kogun gabi ganna naruka batre ganno binni hawon ko karito toma agano inwin ganna kwa rumiyar wadain akwai kogun ya bene ganna naruka gabi ganno men ka kamidan krese mojine peyo ante kabisa naya labar tilade ya kan tunme lolori kan samma in university odo kan me bino jibri sinte kar ka wan wan yo sinte ke bo khinze biro ri kawki na etudiant o nkul pay mbineye nazan sikaga biso ri gonuko gbete olempo melukinom giri zon fono ateyako giri zon fokuna in win ganna kwa romia do wadain agonuko be antun pe birise nyaga fo na sabuyo la nation wi labar tilanye kan tun kuton wal kariya kuna kuton wu meri age ka meke neza ka wo kan gonuko goro ini meyo demina wo kan gonu ko lalayo demina garajo kan gonu ini okuna ka bara zama win batumayono gonu ko gonturani alal banna kan don nan famani zabi insintin turaniyo la nation win la wati la di hantum bisyo kan sama university odo khamme zabi bisyo li sinti gbeko zamanteyo bor wiyo ko ene ka wki na teorisyo na naru kazan ska wki na intelligence artificielle ko karito tuma kan gonu ko te zabor zonfo na waranka kin nidu kametonga onkoboro zamanteyo labu solwi lawati la hantum anduinza banana kai wingana kwa romia do wadai akiganna kwa ko karito tuma kate bine mojine kwa do kamme lawati ladi ana kulpa ilamba para kuma alkaria kuna patent agency te kanza ka inwin zamani ngbegina wanu wanu yobun zani ndomba in kan patent bana kaukinna empo numerika na meno para kuma alkaria kuna lawati ladi yakan tumme he metembate ko karito tuma kanza kuton alkaria yakuna hewin babuyo na kwesere ino kan bagaru labarti la dino na kyo abaje no sai kabisa le kat verite wi labarti la nyi hantum esbu do khamme ngon ku khamme dam alik barakan mo kuna kurama to lakar kanyo de giri kolukte kulpai ando kuna kan kin lakar itiya ga kawkin na journée internationale de la paix fondation maleosu agon ku benenzo kulpai ke lakar kanyo bon belemo imun bon ku karito to makan gon ku te agon ku bense le matinal wi labarti la bon hantum kutano alkaria kuna goidoyo ka nahi maburu mo goroyo inimeyo na zamanu goidoyo nsinta akwa yo turani yo zabi bi india lole wanu wanyo ga waran ka fosi nyino hini kaza binidi dia senesser agonu ko karu wanu wanyo tenyo burun famani wo kan gone za ya ga matunuta matamma za ka mena tonga maten libru wi lawati la nyino iba beninna abon hantumme kutano alkaria kuna wo kan gonu ko goro zama goidoyo ka nahi maburu mo go nai nimeyo nsinti turan yo zabi lele wanu wanu ga wiki niga agano kameto lele odi ngonar kusu kamme nyenzo truku na khunu moro burum we baro harbor khoke nar kusu o talato labarit lo so sono sen suri kabisa naya san naba nyene gonu khunwar ba me khulpaise da kusuba larubana

0: زو ترکو نرکا نو مارو برو وی بار خر بار خوکی نرکو صبح ما ناکوی کوگونو ایفایان تنو کل پیگا اندو کوگونو نا تلاتا نسرنگیر رو بینکن نوارن کاکی نیدو اندو ایگانته اون کبر وارن کاکی نینکانته گنو ایگونو سن نبا ینو ایگونو کنواره بامه کل پیسه وقتی ناکمی لابرو ایبان زنانسه تمت تمت نرکا دندکینه لابرو دومی بونو ایبا کوی نانانسه کی وکینه کوی کن اوکیدما کی واسوانا Shuje ukidama doka me imbi nunga kaga mkwe kogonu atakibi ye bon zake bugo na mwinga mboferi. Klasi po kwe kogonu ka tabli naru ka ban ugonu kogazi ya yu. Hafo ugonu zama ya kwe kogonu ndo awin labari ka ba direkte aza ima zanose tamatama. Ni uni ndo ni inkire tonton. Antunte biro kanga ke olempa melu kinoma giri zonfona te awin hunoga. Antunte biri no kabro tutuma. Gonu ko seyda hinno za abon abon labari gonne ka ibazano se tamma tamma de unindo ni inkere tonton imu goido ka inki mwario nera za restaurant no ibaki marigante naruka goido wanu wanu kadi mwari tani tonyo no kinera ai masabta mo gonu amun senni har kusuka kire akwe ko gonu imu borguna kalbori ne kame kanya kin kullan ke za mun senni imu ne mani nara mekine kaza imazano se tamma tamma Nini ndo ni intabiro anukoburo na niki komuniko na bine yu na kwe kubaro yu ka haruna wefo kirunko sikayo porhinza inye nonghe Ibrifo na ngonu kufaba gambukari abon labari gune ka ibazanose tamatama Nini ndo ni imbe inwe nyezo ka kirunko namo wen nongwea kansinko disansa Mbon Ibrifo na zake bugo na mwinga mbofiri Nsinti la karikano mwa mwila bari gune ka ibaza nose tamatama Labura kulpa ya alfa tanko ya baka nara nose Kastiro nyeno kamina inurko manna ajinde Nyenzo turuku naruka numo roburu nke inkante ifo yon tono kulpa iga Zaya kaina kinose mwila bari gindo kuna labari sinti ka iba kwina nose iba tono shuji oke dama Deya suji oki dama nungyaka mkweko guna jibliye fonna banda na zake buona mwinga mboferi. Ngunuko kiboka nyo klasi yoko na ke buona buoka ke buhinzo gunuko goro kochiu. Bugori kuna tabulu naruka ba na kwegina fawa nyo gunuko gazi ya yu. Baka agari kwenye mwin bugori kuna klasi yona zamatu utuma ya kweko gunu. Deya mwin ba direktor Leon Shafa mekina wanaruka gunuko za kito. Yiri o nyo bon sinti inwin gbe wan wan nyo sinti ke un gbe wan wan yo la kar kanu bon alman no nyo buru kan yo kwe ko gunna nyeno nyo kwe ne de ibaza we boroyo mwin noru nki masubana nyo bine suta de ya eka abara ke bugu hinzi odi ntutuma nyo ya gonu bugu folon ku ga nyo bine gonu ko okun si wan wan nyo za metan yo bain kate mo yene ko ma hin kate metan yo bain kate nkul pe ma hin kamo dan sai ma hin kake o la kar kan yo bon Leon Shafa shoji oki dama amwin ba direte ayaka meki ni tontonu nyana kibu hinzo ka manan kirun kwe gara samwan wanyo nadu akonu ku meki ni samman nse mabeka kimi de aronate yesibate alal de manan winate aronwin abate na de ya masugu na zankinkia binesari no akwe ko barayo nse binesari na akwe ko barayo nse domi ifogan na binesari makito kate ya nyo skul be mete nyo bate de ya binesari di isaali masunnam binesari di ansunnam aranho mahin kagwete au defono ka ima majini ka sari mabika mana anate ya aroma modam sari mahin kakiu la karikanubu wa gunu za u kakirum ezame wanu wanu nukwe nga yako gunu u kakirum buguka temana nginu yako te arao agunu kwenye mabika kimi ilikuwe kile mkadarano sari mayakabe ba mwifo inu boma modam sari dirikuwe ba arao abate deina dia mekine wanu na ka Leon Shafa Seje okida ma amwi ba director make lona kasa ma ke wunzi o dise na dukar ku sonan wan wonye ki ma ki labari kire nu kai ba ku zeri no sena labari ka iba ku na no se nyinu olempa belu ki no ma de iba za antum be biri na ku ko borona benenze na bene nye giri zonfono ate amun hunu ga bifo ka son na batri khanduo amun gibri waranka Dea bifo aladi nyeno olempa beluki nomo ategiri zonfo awin unoga. banaka bara bene nzeni yan tumpe birinu ya untila yoka hantun aduna go tata ki o zama kulpai olempo beli kinom bame gonu ko be asenye bame gonu ko asabu de ahima kana girizon forte ahima bame boma lakariti aga zama totuma za oka kirum bara antumpe uza ara marigante kwe narka oka kirum bara metri ki bakweyo inwin ki bugu birinu doka minna ki waso doka minki o Olympa beli kilom nyona be fanyo baki Olympa beli kilom nyona be fanyo baki abon domi borona ka antun pe beri banna baka gare heyo ka antun abon za iwin gabi ganna do kameno patrui ganna no an dunia win haraka wanu wan yuno za iwin taro do kame turi do kame binewa wida win haraka do ayo kulpai antun nye ganna waniyo banna tilo di kawin kimbeka kimi antun kwe bino olempa beli kino mo akweko barawo alen shafa deya alen shabi aname kina wanu wanu za koki woka a olempa beli kino mo mekin woka antun marigante anu kala sabu inoka pon nafagi wanu wanu yoka abu antun eka ima tunote ginzo magana nasa tunote ginzo malakari jiti domi tila tutuma ka olempa beli kinoma ka hantum baka agari mekinu ka aza za giri tutuma mansa abu dobuno ya kwene uka mbaka ahuna kwene mekinu ka abu hantum ya mbaya kodi awinsi ida udia buruna ka lasabu gusono ate ya abine imamba bi ase dia olempa beli kinoma giri sonfona ate awin hunuga igunu kumare okoro ino ipe mate bame kulpese labare kire bon i peni narana labare ka iba dobu nano se nyono inwe gwaido wanu wanu yukan ki wario nera agonu za bugubirio na yoyota odo na duka makia okwe restorano ya okwe makino ya okwe kazano ya mwayo aima imbeo kasima na wario kan kinteni do nkindu ka lakari tiagana liye kaidina nye ima naruka harukuzuka kere akinkule naruka wari win haraka wanu wanyo naruka kabara hamu ndonia wanu wanyo fariyo memunakiyo na iliyo iwi mborgu narukalibori ne awin harukusu dumiyo ya kien ezaya keruma nyinyo ya kien ezaya guna unsusuba iwi radio frakatente mfagi na ara nyana meki na wanu wanoza kukibuka kimi nyo gbeido di nyo kinkula naruka gwaido di kanki wari wanu wanyo tani wari otanyo banna iwi ha wanu wanyo uwin kulayo nasabuta doka minyo kinlakari ti aga dani kwevi meki na wanona ka azaka baya katonton nyaki ba mwen ifayino nyo bombo nyo gonu boronka nki mwagame nyo gonu kwenye nyo maboronwi alafia lakari yeti abomo dea boronwa alafia malakari yeti aga akana nyo ya kogonu dea andukate ahimae ka ba me gonu kwa nyo mwobi nyo sabu gana nyo kinzumu kitu tuma gwaidolika nkin wario tani yoyota ufu yono restorano makiyono na ya uzaya nyo madimetega mwin tani yo naduka ya uka ngunu kutani mete abara le nyo di tikidali yo kwe kogonde mne nyo di ya fogonu kababoro alafia mera nyo kinkan lakari tisa nyo mamfamani ka honse na ya zanyan abana mwogine kweo ante aki ya mwinkin kate amumma tokwene uka kirungunu kwe zaya tani mungwa idodi denyo di tikidali ukwe kogonu banna kanyo kikinse mungwa idodi nyoma dabu sadi kwa idodi kangunu kwa mwari odi nera dibine kangunu kwa mwari odi te asute liya ba mwini ifo ino danye mkwevi agunu kwa kibuka idia na borgu narukalbori zame muna kio doka me ilio doka meno marigante kwenye naruka imu ifari uwi haraka wanu wanu nisenino na mwari okadi hambo guna aga nae oka ikabuka wakulpe nyo kinlakari iti aga no borogu naruka albori doka mea ima mwari kabame gunu kwa mwasabuta mwa gunu sadi hunanzi wu ino ayiniko gunu ikulpe ise labari kirebon nuka iba gubziri no sena labari ka iba kwe nani nyano iba to biro doka medeki biro andukoboro na nikimwin kwa minu kunana deya bifo ibiri fono kwe ya uka kere nyena awe lukuturu sika inza nyeno mhe sika inza likamdu mine yu na kwe kubaro me domi radio switi dera kakire agonu nindo nikidoka me nyena ana me kino no iyo bo mi ni wira do fratente kai ma yi ki a de ai ma wo ka kire abara haru ya ki sabu awi do asesi ka inza ka he ima kenye bine inake on susu ba in wira do fratente bine yonu atutunna ki a nyo su tama nyo ben kadu ki folon kusi ka inza ya sadi makin arunawe we folon kuno nyagunna sada awin hewa nyo madu sika inza sabu be no akwe ko alman no ya kanyo gunna yana fono nyo dongo tama ba fodi bon turaniyo senino sadi kefo makyafo anka inza amunu kite ya dia sabu banna non hamini do na akwe ko boro nyo senyo gunu ko te makonware boro main kanyoga sadi ninyo wi huno in kabaru mekine na ka haru marigan tenner kawe boka metero kiro abuana ko hinza ye mekino na kanza labari kire bon nukai ba gubziri no sena labari konte ka iba ko nani nino iba to inu nyenzo ka kiro ngu namu wi no ya avegule ona imbe na saragiru rubin kan na waranka kinni du ka kwen na saragiru rubin kan na waranka kinni giro ke bu ona wi gambo feri mbondo de ya wi har kusu kai ga ke gracie cheja agonu ko ki o ka kimi nyu bon nyu sinti ke yudi la kar kanu bon dano ari ganta no ka o ka kiro ngun nan no mu mo do kame ngul pay na in yu za za bor waranza nyu nyu gun na ko ke yani ke bu kudi do kame nyu ke bu kudi za bor waranza ri bine gbe gina wan wan yu ka ai ma za ka bu ka bu do kame no ya antu nyu do kame no ari ganta pe ne na du ka meta nyu bate kebo hinzo di kan gonu ko cho mafaima akul pai gano nyo ko ko gonu e kabi ne bara no nyo nyo gonu ko be ko nyo gonu ko kwesere wan wan yo gar mo jine ko ante ina dia la war kere bon no kay ba ko zeri no seno wakti kan ne no ana ba ta el fatan ko yakana no se duniya akul pai castero ablaka ina na kame da no kamana ajin dia ksuba bye bye
1: dem ba labari chini na wichir maji kan radio ko sai.

fun lati odo ti Olorun wa lati dupe pe ni kokan ni ojo ti oni fun pani ore ofe ati gbogbo short Olorun show e ni kokan dojumo adupe fun yin je ojo yin tin se ojo isegun ojumo kejile ni ogun ninu osho owewe odun agbale meliji ni ogun ogbon lati le share report ti ti oju ore ti pe ago mesan orun o ti ko ya seju meji ni ogun lokan e ti se lesi la mo kiyin gbogbo e ti en duro ti la jojojumo ojo ni ti yin o lo aduro ti en na papa ko ni fin sile gege be awon yen wa baba lawon ito da kiyin ya wa bi o ibe ta kiyin baba wa alfa ore lo pe adupe baba be san mo na lohun bi awon ni ko la baba ni akin to to la fi kiyin isa dara ba oni daddy samuel akapo awon ni to pe to ba didi ojo la gba ti lo ebu ni ti baba wa won fun agbe fun ni ojo ti ola baba alaji ogodun ja ki o bele jo faru asoroko ni nla baba ja fi meto to la pikin pe olorun afun ni alafia ti pe julo je ti ja mashudi awon akopa to ba ti ya oje se lati ki gugu awon to pe won duro ti ni akoko adura ogoje ojo ti baba wa baba wa Yusufu ti jani enkrab ti won je pe ti olorun je ke olorun ko gbe wa si afere gugu awon omo yi olorun wa tu yin ninu gugu awon yawo ibanu yo nje ti yo awon omo lagbara tuluwa leyin ku baba ko ni si soro fun yo oluwa asi alabo fun yin ayo ni fun ni akoko yi.

Abretin 0144 70 44 44 abi 0145 00 00 atiretin yo heda si tuwa ntori pe se pataki oye ki ako awon mo wa awo won yi o je won pataki ya wa bi obe ti atiretin yo je ma si fi wa sile kambe de da da itu yi baba abere je fara won ti o alfa wa ore luke ati gboro to bi ojo meta baba ni ni mu lo lohun fi san ki baba bi o ni kola toto la fi kin pe ala fe o je ti na ojo ti oni isadera ke na popa baba bi o fi meta toto la fi kin pe ala fi arin fun yin be ni mo so fi pe ni ojo ti ola kamara ti ojo la bi olorun ba fun wa ni ore ofe lati tu wa laye ni ago mejo irole baba wa opeyemi aila a o soro nipa irawo eni irawo irawo je o pe eni kokan wa ni ti olorun ti pese ohun ti amu lati ode orun nigba ti ba fe lati se kani yawo abi ohun kala fe dawole o ye ka mo kini irawo ti amu wa ti yakuba mo se a ori pe a o sise o bere ni ojo ti ola ya wa nuratu ni pe bi lohun enapopa o ma le chin o ti ya.

Ewa ama sun la hakin ojo tun e ku asiko e ko la so chef kati wina ki banko le fi bi adupe fun yin yawa banko le Jacqueline ba oni te mangwa lokan adupe fun yin ojo tun ni e da se to wo we ni an pese ikato wa obo ka be omo iko epa ni bi oti a ma retin gbogbo idile alola akin to ba je pe won ebu e le fun ni awon ebu bayi to pe land ban fi se awon kan won yi bayi o la dara fun yo alola ris ba oni e ku asiko adupe fun yo

Diawo Eman adupe fun ipe Olorun ado tin gbugbu awon ti o nbe na la boratoru kuni buru fun awon ti o nbe ndale ilu perere ilu sinende ilu shauru ilu paraku ilu perere ati ndale kalale gbugbu ni akini o be bereke adupe pe Olorun lanu a ma fi abore boyin ibanuje kuni je ti ni akoko yi olo a ma gbe yin gawo ayo hayo ni fun yo akini pe Olorun alanu ni oluwa wa gbe olorun logun akin ko se mi se la kin so lo mo lona omo ta ko joko fu gbamu akin baba iko akin o disape ya bia pori na dupe fun yo awon gbe anywa ti won se rector je akin apona ebe pelu agifidel gbogbo yin pelu dile yin lagbara ti oluwa fun iwele yi awon ni laburu pelu awon mo ayo ayo ni fun yo ti jan ma shudi atuke na kwa antori ko fe gbugbu awon ti won duro ti awon ni akoko awon adura ti a se fun baba ti awon baba wa ti jan yesufu enkoya ba ti won je pe ti olorun je olorun afi baba wa si ibi ti ayo ayeraye nbe ni akoko olorun si ki gbugbu awon ti won de be loko re lobere gbugbu awon ara adugbo gbugbu ti ru parakuni awon so adugbo awon ti won ko lati ilu okere ilu kabo olorun ilu sabe ilu kuton ilu malabi fide malabi gbugbu en ti awon ti won ko ni atakura lohun ati bebe lo ya bawo la se daruko re bayi sugbon gbugbu re pe akiyin pe alanu aduro ti o awon ti won ti lo ari pe awon ni re ibanuje awon ti won ti ku ti won ti lo alorun ati je ki abo re ti o daju ko wa pelu yin ayo ni fun yo ti jani mashuri olohun kiyin lo lokan jo kan pe e ku asiko